0: ke jaba to bulutene bo yok ne kitu bulutua
1: ere maya
0: kira namba na botolo sholema
2: ashamo intu bulwa yoga inta yok namba na bo
3: mayan fm
4: ramayana

0: Ore bang kar ngaji baba na iso yelena pati chaman le washabili ya Mayen FM na nyor Mayen FM
1: kaji Dickson Kasho ngaro ko dine reja Mayen FM neni ningro Mayen FM tanga rek
2: aji Solomon Kisakui na ngwe mudu ngaro rek manyi ngo bog ne gresh na Mayen FM amaradu boro tolo sholang lor masai
1: aji gro masai bo kin manyi ngo Mayen FM ameo ngano lo sholang
0: Ayo lainin ngopo ngena main ngomong Mayen FM Nanyo rasyan lagi binti nadi silu Najo maapeng kawilil
3: Mayen FM

0: kuna kama yango panga mara duu oleng.
1: Eh.
0: Na wale zeneko na hii.
1: Hello.
0: Ar.
1: Ya.
0: Neto.
1: Neto waka. Na gira dungu dungu. Maje ne fem halo. Hello. Eriji nga doi.
2: Eriji nga ini.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Eriji.
1: Eo.
2: Ngo ni ngen rolo se ya
1: lai. Ipa bi.
2: Ipa
1: e. Eh. Eel sanga irele.
2: Gira nga maya hana mso.
1: Ho.
2: Nagwa jiru na ina no.
1: Mm-hmm.
2: Ne amare ge nila ge isabu ya ge ne nirin nendum.
1: Jimmy gaja.
2: Arjana nani sida ya ge ne nirina.
1: Kainyo irejo menare.
2: Menare nirwe ne miri alungani.
1: Alungani wa saa?
2: Odu arwe, odu duwe marja niya rara marja na aranji nchukundi ni.
1: Ii.
2: Neakuna imeji alungani pia kundi ya saa ni miri sida ya ge ne nruwa nga ya luluwa babu.
1: Ho.
2: Ii.
1: Aya.
3: Wore ngishu ontare na ngishu yokarse sisho ormasanim kake kello ni tanyamalencho kama sainonoga egitoronke neddu ngishu kule neddo yobeito sokoni na tana gelasho aragirkuo nemesuki abolu tenera ndokiti nenchokam tara majira raso minono golchani ne force one amuninye onga de so minono gumkurto na jinge monywa irkibegu wenkosho go so minonoga etumoyu electioni ana force one super o force one plus nido biruno dengariano Eyasishore ki cobalt o selenium na shugo ki so minono kandata nito sidan bioti shenyem kishore masa apoken arpuo o lashom isom na araposho tenebo neno ijoka nishore sine na namu ya emre force one tongibi mot e quarter liter nuswe liter e liter nabo mbaka liter imiede na yako meato rabarako ni lemetu menatiswere so menyanaga minchencho kairanyamal bioti show so minonoga tabaiki oldokale agrovet likita aniki ngiligwanu olchanile force one Ninkishia ni ramata rosu wa minunuga.

0: kabisa online ni mwenye keji ni nye leshao mwenyewe Taylor Sinkulio grita ba hiyo dakika ni tikita mo oile longorbe ye baya doi nake sa sita endama nigegira ati ya narishara nigiju ene dupoto encha ankulo nagiro leni ningoni aikilikwan nake ati nadama inchere eji kene tipat doi enebo ya kukera inafasi kera inake erishara napoi aikaja napoi nake apik iltungana kmera kino iltungani nero iltungani nake alegerogine nkarnenye la kwa mfano dimairo inemo ya iltungani dolda dimaina la guanari oltungani ne legweji ne lakwe siai dimaina lo nkwabie bo dimaira ke ne asando gitin kumo ko leng olaini ningoni kake ndai na peye erayo shi oltungani oji beneficiary ashu next of kin kene tipat tenebe kesi ni nyendo gitin aijo nena atua ilturuhi Magian hello yeu
1: tumara
0: ipapi Amen.
1: Odaari yele le momo.
0: Karibu leng daktari. Hey, muda mrefu.
1: Hey, muda mrefu. Iranga sana raba. Mayele na li shoma. Na iranga sala nyanga.
0: Anu?
1: Iranga karan ni iranga sala ye mengaji se weekend kada.
0: Ya weekend age lakini Monday to Friday nimekuwa.
1: Na ore Monday to Friday karo sinamu bizi ole monaraga nonyo irara madi
0: kaki
1: nao tuko sawa tunaendelea vizuri
0: orie kaserian pi mare nyamali
1: eseba
0: kagira tuko la indele sidai
1: eseba pi
0: asho
1: lenzilu ama ndora aduo mare di murikiu kesi bairari dene arai ma next of two amume era ndoki sibai tenera olaretoni ahia nkaretoni amu mekia ikari ndoki na edumo ulunganyo barasa nila ala isika hajo ni aideba ananu wakote eda goro maasa ningen meyasa ulunganyo hibi kwenye nyola seleni kumaanisha Tini mili rade yi silu.
0: Hon.
1: Mekra kasi kena miyana yi de marasa eno lele moma ananwa kore.
0: Hon.
1: Nya uko kasi madoe kiara rungana kore di u.
0: Ehe.
1: Na manisha ya kwamba.
0: Ehe.
1: Wale itie njama.
0: Ehe.
1: Ashuti yo kufu.
0: Hon. Hon.
1: Lazima kiara next of kin.
0: Ehe.
1: Orang kaya kata plastia. Ni di kerja mana je? Alafu najo orang right next of kin naj. Nah, ni siapa dia? Nau kaya nilai ke anu je woi nasomo. Ajaru niendo kena ruru. Elar ngani aja?
0: Ninyolo ay linyali kita segi.
1: Ninyolo ay rasegi. Egi sawa.
0: Hmm.
1: Ya wote anale njama.
0: Mhm.
1: Iyolo yara jara nya nadu me safari. Aje pia isho asho maiweni.
0: Mhm.
1: Era ye nye representative asho enjo ka asho ngongo naluru.
0: Kabisa.
1: Naluru ni nisho asho naluru asho naluru asho naluru asho naluru asho.
0: Mhm.
1: Belo nga ina mayani so kai niko kazi hapa talo miani kitengela.
0: Hmm.
1: Na wewe ni sifa manegiri.
0: Ehe.
1: Era ba ninyanari.
0: Ho.
1: Na wewe meeting Saturday no wewe ndi sai na era uni ba pae hoa ge namu we na nyana lala ajo.
0: Ho.
1: No na meni.
0: Ehe.
1: Era ya na ba ni ya ni ni na modire ne yo namu a so ore ji era ide ne ge da ge no na meni.
0: Ehe.
1: Na wewe ne ya.
0: Ne.
1: Eh.
0: Asholeng olele momo.
1: Asholeng.
0: Ai. Rejo daktari yeye ako sawa na in fact meninye mera kagira ninya limwento gi na rabirabwa erasa gine ninye. Rejo ishorua pa ninye anake ndomono ninye merani nyana ikaja ninye naishugulikia encha menye yani neja pa ore peyye aku kelakwa ninye nishori ndomono ninye ora ke peyye ore na peji mai kunanji nerumisia ite weji nelakwa definitely nekwe ndomono ninalo I handle mba po kine nyana kina ipirte nchama mayan halo
2: halo
0: yeu Iyo. I papi.
2: Ndre ngamaga na bunganda na.
0: Eh. Okay. Kakwa kaijiro yete nkigwena. Eh.
2: Ndero na mukede na yana za agunya ku nambara gino.
0: Ehe. Mayan hello. Hello. Mayen FM, hello. Hello, Mayen. Mayen, hello.
2: Olivia.
0: You.
2: How are you?
0: Hey, papi.
2: We're going to have a
0: light. Eh?
2: I don't know.
0: How?
2: Hello.
0: Hello. Hello. Mayenena. Okay. Abi sanani ngoni ke giriya maritene bo atiatwa erishara nikijene dupote nchankulo ate Mayen FM. E kagira online ngoni aikilikwan anake erekuna san injere eji amaroi itien chama ifebiye arashilo na jige I support anake meta wore anake atiatwa enchama. Akilo oldungani nero oldungani oitashiki yani oldungani laore na ibere emergency rashu teneba ashwa gemba mono loro iyo na oldungana po gino gre ngorwe ni kobe ye itoboa na maisha na kuja kai konji inoresia iniki ene lagwa wena du chama na ore njama ameyeuni oldungana ko lagwa kanyo yas kage teniara oldungani ushi tene raidoi lelo oldungana analo igiro gino nkarna atekando ongu nang na geago aranyila kwa kini magala duurunga nini ginta shigi tenchama
3: The greatest show on turf, the biggest ever seen on planet Earth.
4: Kure duwa mashabiki le football, nena World Cup sapu kalanku liyepokin.
3: Match one of 104 in stadium one of 16.
4: Ijaru, ntariginito mono obo olapa lele. Omeraba iki ntariginito mono na udo olapa liyobishana. Inchake nongi guraditi nipna bo one.
3: Score!

Aini ni mwini, no namba sidana na ingwa soko fastam. Indi mtata arola sula ni loro biani kumoga ambaka ngalusuni ipuni toldaika yake. Kaji gununu, wari soko fasta na enkibura negi njoro biani telele kim. Iro nyake star 666 hash negi lorubo kusobo tiatwele. Wari telelo bugisi neta zawadini na abasha. Tete marata, pei ya kuala sula ni kelele kweling. Iro nyasta 666 hash nidi maini la isuliembi saisi dana tere shota doropo lingi.

0: Ngaki ankaina onlaitoria ni shomo njoge mashomo tenebo ye osinkolio logera roi airabagi yol daikani tigira mokuni loro girete nake sanabisha na endama basi ino na yok na gira nake airia mari tenebo ate kuna sai erishara nikijo ene dupo ten chankolo kigira na yiwakino endama sidai weekend na mayana nake enoshina ji amasani ya lala salama yani kigira nake puaidip basi atoshwe simu terewu olgili kwai kanga igira yiwakenda masidai na ate narishara enchankolo mayan hello
1: hello mayan
0: hello
1: Meshak lolo dia mau dia mau dia nyeser tu kan?
0: Kari boleh meshak.
1: Iya, ayu lagi na ayu
0: Ya.
1: Ayu lagi entuh gua na gua la la ni nama Yana.
0: Eh.
1: Ini boh weekend nama Yana.
0: Ho.
1: Amu yang lagi tu jadi si na katika dia weekend.
0: Eh.
1: Ayu lagi na si nyapa gua la
0: Eh.
1: Ormari boh gua lolo dia mau si.
0: Eh.
1: Gua lolo visu gua lolo na gini boh gua.
0: Nijau kiapa okin?
1: Najoyo wogono ro weekend na mayana.
0: Ah, sholeng weekend asida yoye. Mayan FM, hello? Hello, Mayan.
2: Hello, Mayan.
0: Ninyena?
2: Hello?
0: Yew?
2: Toba?
0: Yew, papi?
2: Yew, zanimanya ITC.
0: Eh?
2: Yew, kumenda masida?
0: Mm-hmm.
2: Mama kaposa?
0: Ho.
2: Mama sima?
0: Eh?
2: Emilia ji.
0: Ho.
2: E oyera.
0: Aya, asho lenge ndama sida yoye. Mayan FM, hello?
3: Hello, Mayan FM.
0: Ninyena?
3: Daniel Gezara na mulo rincho.
0: Eh.
3: Ya musomo duga ayara ko.
0: Apoli. Mayan FM, hello?
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: You.
4: Duba.
0: Hey, papi.
4: Eh, engage na engema magage.
0: Eh, engema e moto, e fire.
4: Eh, e fire.
0: E basi. Karibu lenye fire.
4: Eh, aninga na maya.
0: Ho.
4: Eh, sibisi nya na maya wale.
0: Eh.
4: Ya ya wa weekend.
0: Ehe, ka ku igira yiwa ki.
4: Ewa gi brother sala ni bogin.
0: Ho.
4: John Moses
0: ehe
4: omade
0: eh
4: ngambo ngene le moyenya
0: aya sasawa
4: forma se bo
0: aya
4: eh
0: asholi
5: ewangan olo show mayan fm

0: singolio lebagu olainingoni ojo olosho onyori olainingoni ora kesi lenichane miado na irumo singolio ojo kedoli yankai lema boys olainingoni yaru ingresho nema yana FM kaka gira kesi nanu ajogi emiuri shote niweji kuwa kama mtu kama Janet rikapune tayari jiro ninye idiba ninye anoro nkalifu ninye nagare e mwengi gula ne box zero box number 1 nimera ori jari wa box number 1 kumodo hii goodie goodies na di box number 1 olainingoni olainingoni agra kesi yeshi na risharo olainingoni tenebagi doi sa tombo nengi toki siyero yao shokiri guliru ngana kwa ara wari tiatu wa box tofauti tofauti lo jiro nchere shomira boy suru na narubiani kakata specific yani ata orungani na kayini la dubwena narubiani na basho mara ira lilo box yukuti kuru box number kesho mungu rani uru box number 1 uru box namba ile. Jada ila unanye togi jaro lelo boxi lora okuni akuna vienye. Mere ni kuonagi biyago irala na narubiani. Lainingo ni marunusia doi ingiro roto. Ola gweta ni lolo shagre magifed wikilifu kinyamal. Na ninye doi ashere lo bago lo gre gula ningigula ni boxa muna wana watu wana changamuka. 0742 namba yako inaisha na 85. Ah, uko sawa ndugu yangu. Uko sawa. Wale raie bana hapo nda lazima genya baisho producer engarna ino mara yula ajo kaja doi robi ya nisho mala isulu love number 0718 love number yako inaisha 0703 number yako inaisha na 99 kwa sawa pia huyu pia akondani ya mpunga yani diya duwa robi ya ni tabala siro hii manorosio singole leso singole ojo kedo nyanga ile maboys kake ola iningo ni kai ningula na kigula ne boxa mte nari sharado ila isunu robi ya ni ya ragita nakata robox yoku ni ya kope mila ita nyamal geon star 6666 hash robox nambare robox number 1 robox nambaile alafu edido indi mina idiba tayari bangari yaru ngeshe seuse udiba rejo goodbye yaru ngeshe seuse ola iningo ni alafu ayishuru age si results etiatu wa ngigurana igurana ingole etiatu wa inakesha seuse uniyako ola iningo ni cheza nami kage cheza sana tiyadu ngigura ne box hapo ndipo
1: Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show. Osinkolio lesa tiyadu Mayen FM.

0: Esipa karugul tra isere kedu lianga ilde ganido yi orokuni ni jongor beira she saa na udo ente ibala ini ngoni diaru ingiteshene maa yana fengu bare Frank Solitei. Hivyo ndivyo tunavyosonga songa hapa tiatua ingiteshene aligiro losho lema. Wakati huo huo Mary vile vile katika box number 2. Anakwenda kushinda hapa ngalifuni na rauni na akashuku nyo dole alishane mia dole ni ngoni kibosia kwa ingoru Mary. Hidi maraa Mary Sianoi. Mary nani Mary angana na baga na naibu deneoji ndio mambo isikwe vibaya kwa Mary 0703 alafu ni ting namba ya 99 ndakuwa na kupigia simu ameshinda 3000 diaro box number 2 kwa hivyo box number 2 ishule tenilo meregwe tikia box number 2 laini ngoni na isu ludoenga lifuni na araja ngalifuni na rau niti atua or box number are tena rishara haraka haraka kama Mary kibonu siengo rumeri ya nishara na miya doga kamara ngasasi yoro ya tu mgerolote Wycliffe kinyamalo laini ngoni abayi lombe ye ADP tadogo ya kingira anyu finals adamu wa joni nyelo shoma kwa isula ndiyadu ngwerada na mwanengi wanja katitina rola ini ngoni tengwerada na gira ai duo ai ngorunye ila kwetaka ragu wanzi abari gule Alhamisi Jumo Jumamosi ta rating gire ngorwe ntimo lo shona la ngorolo shodi ya ngwerada na rangaroro mira ibi sedani 800 meters tupate kinyamalo
1: Baba subo leng karibu lenga dua Mayen FM kwanza kabisa yedo hii kiyolajo yoba yisulua tiatua komo no jare ngwana langa roro mida hii ibiselika kore ndo kubagini kwa jiro liki yoka joka injero duo sizo na kai hiru yope
2: kore nitu kwa nangasa shukuka kaya na she te nari shata larnu ngono yumaka na abe kwa komo no Birmingham so kore na arewe rawa ukla Glasgow tidiwe hii kati na nu nijikakamue so that niweze kuenda kufend title yangu begi shugunya nadwa wonwa adol mliapa
1: yule nadisha rajo ule boginga imere ndu na jiji ijinge ntima mu iraba champion lazima vingasa kenya dungo ikone ndigiri teneweji kayiruna
2: ai sida ina mu yola jo kaya kulo upcoming athletes so ninjera regresi yangu ragana fazi so that pego si ninja amirare jaulo
1: ndio iye defending champion ejore na pressure na kinyamala
2: pressure aisho pressure kiasi kage mo lenga mo ordinary na sigai na ene bongai na ngai na shoyo so maisha na pressure ling kangara kana mo yola jo kangai na shoyo na to kitin so min ka ore da nanu anya na nanu tenga ngana sina nu ba tun ticket
1: yola na shara jo sabu ko competition yeni ni jingo la kwera ke grade agure na mia nanu ling do ba ilo ngode tia twa kuna kwera da diamond league ore nyoro ngali jo anyonyi e gena ri shara la enkesha sabu ko ling ka ye bi grenda ina na ngana wo gwera mia nanu ro fele ke
2: ka ngira yo pressure amu ora na aranya na ne na ko mia nanu ling me viking rada ke vi vi ji ni jo ji ni ra win ilo na di ne wakili boge
1: kanyi asira la tofauti ya langu ngule Richard boge na mudora na jo eriwe na gera nyendo na asira la shumbara na rana ina vege raida nyamalinde
2: kore na wendo na doge jindo yo koleng na kuna speed amwe kore na la shumbara na kata mwe ngora te YouTube mazoisi na asita yasa mazoisi tofauti yoyo kore yo kari yaani kia strong runs hake megi vudu hako speed only so in rare grade ni yolo na so ore jotai katamira no majo wedu ai bro sin and speed
1: kajeri uri chat no ko season ni jare mara na richard
2: wer na richard na ba mezar no mezar no nada ngaya ga mo ni to ma in za anzaji
1: yola jo wer na ita mutamu yo shi itu presidano season no rongolo ni na ishari kai ge bigira ina
2: ore nyata na season etu adu ya ko season ni sasa na season ko kare ngai na ga jo ngai ngai shengolon amu ga ta ngori ngai ta mai ngori ngoling ngai ta mai ngori ngola di ka jo na ra la di set na go ngai na ga mo ndo ga ai di
1: asho le ngi nyamangi yo gi yangara sa debi
0: Ole ni ngoni wiki lefi nyamali lo ngole rondu na gwerada kake ole na duo weldo wakot finals ni nyola isula ni ole ngoliana na ngwerere semifinals negiru ndu erisha negiru liye negira ngamaroro kinyamali kakiru ya kisi ngoro kinyamali bada isiye adage rondu 18 rondu gindiba erisha rengi gwene maja NFM anindo hii ajo kejida siye kinyamali lara kikanyere jo kuhusia na we na kisula de nyamu ole na erisha rengi kinyamali na tayari confirmed kwamba ninyolo la langoro lo shoti aduwa ngwera na ranga doro mida hii EPC 800 meters sada mdo ya jore kinyamalo la iningoni nduki ya kisi yaku isulari ya nakuwa karibu ngazi na ara ari kwa hivyo tenelo la Birmingham ara kita tenelo la Grass Grow tilo show le Scotland na agi agwe ngari unie liro kinyamala lagwe rigolo shodi ya nagwe that common. Actually the only ni nyako lagwe rani open or oshoma ala isu lwengwe rana arangadoro mira IBC ngari rinu niti adu na nagwe that the commonwealth. So you know is the imagine venye sabu gina achievement kinyamala lagi e kinyamala. Tiatu wa box number 2 aro ligoro na ya jogi aro la isula ni tiatu wa box number 2 arakaraka. Yani wali rara na ne noma magena agere isulu ndomo no diage na agere isulu rada nene denya malina wali tena nao dungani ya gelo gire jitolea anacheza anapata pesa yake maingorudo hii keji Mary Mary halo
3: halo
0: Mary subo oleng
3: subo
0: Frank solita yele tiyadu ingresheni ma YNFM Mary kakwa kaa murua na buiti
3: adi mara
0: Mara, teatro box number 2, producer wangu hapa Ejiro Nchere isulwa doi ngalifuni na ara ari. Todua ngalifuni no kari nekitu waka Frank Solite.
3: Karabua.
0: Asho leng meriti Mara, kejani nyamara kwanza. Mara saa hii, yara la lashumba?
3: Gira wabe deruwa jongo saa.
0: Meri, paya najo deruwa na asho iti.
3: Era yo
0: njauri lunga lemara. Era njauri lunga lemara.
3: Ene uji na yo njauri lunga
0: lemara. Kama aroi nabla de radio ngire ning frank ya na kai gunagi.
3: Aya nabla de agira a nining ngira jo lubok shili ara ya da ninjo za munja ro mosir gumo.
0: Kako kuni agira ra gira isho yo.
3: Jirwe na inambare nambo mwano namba sile.
0: Chagira agira jo ninje e team pisai. Maina ira na urinda ya jogi jini vila agelo bogi siku umo. Sawa sawa Mary. Lelo kuni agena nambo mwano nambare o namba ile. Ninchete robi yente. Ningu na ndole lo bogi si niru mi robi yene na venye yenore na narobi yene no ngalifuni na arari ya robo kisi namba ari. Kwanza kabisa mi konfama ajeti robi yene no esimu?
3: Rodua.
0: Rodua sindio? Mary kanji joki lelo lo gira a nyoka joki ngurani. Emurua naji Janet alikuwa maeneo gani by the way? Kilgoris by the way. Alikuwa Kilgoris Kapone. Alafu nena na narasi ninye Mary naji Masai Mara. Tayari yara nenyana. Kuwa kama hao. Miani miya walunga logira gato. Naro ligiro ya jo. Oe robiana la eneo jina robiani box sara na robiani kumogolenga mgeri na enkeshe seuse World Cup. Niago kata orbene kamili. Loisho oge Frank Solite beisho oyo. Ewangani.

sebagaruglo singole DJ Queen ojito osingolio madara nyorai ningoni diaru ingreshene maje na FM Frank Solite ni nyele libira lai ningoni na mimi nimejawa na furaha yani gagira sibo link na ndugu na greatship na lelo logrei suluro viani de ngoro box kuna jamaa wangu hapa anajulikana kama Duncan agrado Duncan ajoki Frank Solite ile form umetupea leo hapa yeah, ni ya kipekee imagine rubogu sio kuja kingera igura nine jiro do ni nyenchere wele rubogsi okuni locho mala igura nine ro viendo rubogsi wari hey furai lioje ro jamaa hilo Jordan Khan ejiro leo eh wele darane ngolonge nye yani rubogsi wari shomala igura ni rejo rubox number ile rubox number 4 eh reja la igura ni weji akapata pesa ejiro sai ara zaidi ongalifuni isie tayari na igura ne box ashage si torunga lijo no Janet eh ambao tayari ore ni njana la isulak jari na kigura ni box. Ore do ile wa rara bana. Hmm? He. Janet nebo na ake na risharasi ninye na mama na ina rimara. Yoloti ena pirianui. Sholeng telelo bogolo grani ngisho negre gura na kigura ni box. Eh? Kuwa kama Duncan mtu wangu. Kare ndona suba suba hivi. Mambo inakuwa ngumu ngumu kwako. Singolele DJ Queen ojo osingolio mataranyo. Lai ningo nigele lede anaki gura nipi. Imagine singolele ilogiri. Ribogi siokuni ya gara ragira.

0: singoloti ni sidan le kishorol tao.
1: Inti ringa yuti adu ngiri sheni nambari na bo. Mayen FM, inabo ombo inti maapishana, ewangan orosho.
2: Rabbi lebi yesu ni dogri barera, endoro ndai mi buwa ingwa Yerusalem. Hallelujah, yes.

osingolio le kamra masayo le ingoni osingolio erabagi yole ganyo bayato monoguni roi aragile ganyo bayato monoguni njoro gredi sa tumono bende bale nale shwa le ingoni diario ingreshene majene fengbele Frank Solite kadu deni wale ingoni aigili wansie kuhusu soka mashinani agrabi yaka wale ingoni aligi kuhusu soka mashinani aragi ayira yola ajo kagwa kigurane wiji abwe guranti yato mashine wale ingoni regule merabagi niso lagi wale ingoni yato regional league agara swali na gira igiliwanu na torobi ya ni na tatini uje mwingi gula ne box tenebosi wale ningo ni swali na lele dp na tenebosi enki gula aragi teatu wa World Cup ni akwale kuna maswali na gira igiliwanu shu wale ningo ni na tentira gia World Cup 2026 ok yani kaisho nanumbi saina jugini ule mwingi gula ne box kinchidi kiana na inarara pek ndako tigri box simera box yokuni yake pegru mila isula kumok sawa sawa na irogini ajwegi mkogo napi saikulie ngili kwa numa swali orodongani ola ajibu neru melifu moja sawa sawa ara swali nagiri gili kwa onda nadeshara tiyari wengi gula ne box ingiraka poduka igula ndiyari wengi gula ne box kingira igula ni box yokuni or box nambare or box nombongwan or box nambaili ole swali nalile katuku nagiri gili kwa onda nadeshara nagiri gili kwa onda ajo kaja lotion lo gira igulanti yadu wanakesha eseu seu number one number two wale tena na combined yani wale na swali na egiligi ajo kaja lotion lo gira igulanti yadu wanakesha eseu seu yani maenkesha eseu seu tena 2026 inajumuisha timu ngapi alafu negiligi ajo kaja nki gurari tin na abuja igulanti yadu wanakesha eseu seu how many games will be played in the 2026 FIFA World Cup negili ya kesi ajo kaja loshon lo grai gurani inakesha eseuseu amwera inakesha eseuseu na gaba ashari ole loshon ole tuyaru inakesha eseuseu na negira mo na kigurani toloshobo inakesha eseuseu na lunga ayo ole rana loshon okuni yani shomogi ya kibure ya rena nakesha grai rena nakesha eseuseu toloshon okuni yani tona menabaga kake loshon okuni ya grai ayo gurani nyaguruli ya ajo kaja loshon kagu loshon kulolo grai gurani inakesha eseuseu araika jalo sholo gregu ndiyari na kesha seuse mara judwa genejia mera nyaja begi begi ligi ajo kagwo sholelo negi ligi ajo kaja nkigura ritina igura ni tiatu na kesha eseuse kwa ujumla negi ligi ajo kaja loshon lo gregu ndiyari tiatu ina kesha eseuse sawa sawa na swali na gregu ndiyari gregu ndiyari ngigura ne box star 666 hash tegilor box nambare number 1 o number ile amuni njeri zawadi ni shoma kadere lilo box yoguni mie ndongi na jiji bila mana ngoro box namba jaro lolo ile shomo nambare nombo ngwano namba ila muni nyeti ala ningu nika shukunya dumuna na simu hii ayolo siya na inoro ina swali Frank Solite njibula lete ngide chine maa YNFM singolele nana nasi ambala ojo enkai pasinai ninyila tum tenari sharola ningoni kingira nake apo dukuya namna hiyo aliaga doi pesa ni mingi kumogrobi jende niwe jina ule na robia na nono kwa leningu na inabasho malaita ule ngesulara na irubogisi okuni yake specifically nambare nombongwa na nambaili

osingule le Nelson Gotie kola ini ngoni osingule jo Empire Long kola ini ngoni jero ngire jene mayene FM legani oro ngwani jero ngire sa ngwani andale na lishala kagira raibo tu kola ini ngoni agira siya do musimu yare unu ini ngoni ina yulu wajo kari questi ina igula nagira na lishala gira abo duko ya kakwale jero ngigula ne box kola ini ngoni nekisho mita wibo ay belege nyit boxes nataka sasa ku unlock tuweru boxi gulio la ini ngoni wena ina 206 tage wena lishola ini ngoni boxi la ingire gula nina number 1 o number 3 box number 1 or box number 3 ni jana la shola ni ngoni wa ra la sula njaru na igura ne box nyakwa rakaraka changamuka na igra si random yani ole na lishara na ole ndira gyor boxi yani ole ndira gya ole kuna robi ro ni ngoni nane world cup ne ngigura ngira anyu na gira o ngigura na gira ole ne bentimo lo sholo jerumani bentimo lo sho le ivory coast nyagu kile ngigura ne rambisa yenyana kile ngigura ne rambisa yenyana kile ngigura ne rambisa yenyana olo shole Sweden wenti molo shole Netherlands edimwe na ngigura na ikaenda na pesa yake nyagu na rishara na or box number 1 or 3 tayari ngigura na gira out ne benti molo shole Ivory Coast wenti molo shole Germany kashugunya shole na bogo na shorbo gira aisho si ola iningoni en team na lo ila lango lo shole yarwa ngigura din na e Commonwealth en team na enkwetata en team na olosho na shomogi agwagelu na gire ngor kunar na dia na team ola iningoni far saibo ola iningoni na ola gire rona na namna hii na ola indok ni asara na biduma gina simu no tiaru box number 1 or number 3 ni weji dumi robi ya ni ola iningoni number 1 or number 3 box number 1 or box number uni kele selengei Lilian Odira tene be selengei Faith Cheroti chagwari kwa ina team kashukunye siola iningoni adu yisipuna team terishara nemiado ka tu itesibuna team terishara ni miado kage ole niya sanari shara norbox number nabo norbox number uni ninjengire gura ndiyadwe ngigura ne box